0: ni ye kamfoni ni ete sa computer ni ye kamfoni ye tenyi na na okese de wakoma no eye adwuma fa enye adwuma ni ahwe ya ye feda check ahwe di ntia enye adwuma yi ni ya ma ohunru akowete na eye adwuma wi a eye adwuma so na bibia obi bibia yi woke a kwame woni obi ani sika sem bia enje wo dia ne se wo ba wa ye card wo ye card 70 gana ni wi a na se wo any other medical condition a ene de obetua na mom ye kamfoni ni wakoma no ho a enti na wo twi a ye kan ye se bra ne le check wakoma wa check wo hunam dia ni nyina cholesterol wa check wi but wa wo tie mi no kwa se me busa wo ne se wa check wakoma na akoma ni sizi a ubi bia sizi se de mi si kire no uyamu ye wo ya wanya kansa wanya adreno obi kura sebi sebi wanya friend say adren mu hawo ene honko no banyina enipa no kwa me enkum nipa we make na say mi kan no obi tuma podam na wonnam 10 years 15 years 20 years no onwi adren na say yo nsi no onwi but akoma no say a na sizi akwa me obekọ otu mutan eto obekọ erinti na wotwi die ye no sa machine no e was spinter's road ntiwa wuti emi no time on call e be pon 7 pm bra na be check wakoma bra apago pessoa o bitma check ko hunam die nyina na wa ye free scan en fa akoma no wo ye be ma so so a prostate wa o jonson tentem o jonson ni mu apa mi no o jonson ani mu kwa me ye tiafie se sikasem amanfo enipa ho kire wo mo ba kwa me eno so so ye ntimi ntana so se wo ho kire wo ni nti ye nta kwa bi so e be boa wo ama wetimanya wo yare sa eninti na end point mi pate clinic kwa me e wo mu a na ade a ekum nipa bebiri no ano na kwa me ta ye ni free na wo a wutie no wanya ho wanya ho mfaso eninti wutie mi a end point mi pate clinic ye wo Spinter's Road Shell Signboard Spinter's Road Shell Signboard ubetu anamo na waba na waba ye self free scan ni bi kwa me we ni ade a e koso e wo end point clinic
1: Dɔɔ kwan deɛ waka wei no ɛna mepɛsɛ yɛdi nkɔmmɔ fa saa akoma yi ho asɛm na baako mpɛsɛ yɛdi nkɔmmɔ ɛfa yareɛ bi a anaa condition bi a yɛfrɛ no cardiomegaly na kyɛ woka cardio in latin word na cardio no ɛyɛ heart mega ɛyɛ big something enlarged ɛna ɔma adjectifies no amna ba bɛyɛ cardiomegaly sɛ yɛka sɛ cardiomegaly a next is enlarged heart. Enti, who right. buy mwa chere yin ya? Wada ruma, eni diye bengi, ewo akuma hon, yari yon.
0: Kwame ngoma jike siye. Kwame nga minisira ho. Kwame uye interview ya miti. Wani ya lawyer si dinko mwa kwa miti. Mwuso u kotu kotu.
1: Deka kwa kwa.
0: Uye ora, nga minisira ho, ni unim diye, nga minim diya, wadi ya adom wo. Eyo kwame meda se said we si achire mu no ana sa pepe penetie cardiomegaly said we chire ye na chese eya akoma na akoma no se bi akoma ekoye kese sene the normal size of the heart ya ibik maka se wenya bi e fense cardiomegaly ana in simple terms no ana ordinary english no which maka se nipa na nya bi e kan se enlarged heart akoma aye kese Kwame, yekasa akuma yekesia. Ubi owa a part of the heart ena akwa yekesia. Ubi siwa nakuma ni na ena yekesia. Na kwame, ubi ya gwenye na jene se, ebi ya akuma yekesia di ane se se ye juma mo nyana kure. Ahon hono. Se, adia hon hono wa, hono mbebi hon hono wa. Kwame se, enon kese da part enebe ye juma mo.